0: Imukomwe kuma communication center na nimusi wa Nairobi ni sevando ega madari madai kumine muna andagikemwe amukira ngedi siya kumudhikiria ngevoka wimoro na gitio kinene ngudonge kunyito gini dhino ameda yetu ya movuro mama na mwone matemo mama ovuro ngegu temera niye mbitika kamudhenya junior
1: Wimaro FM
0: Mutongoria wakia magie shungwa ODM neke oburu oginga ni ureti raisi William Ruto kuvini

0: uiwago kutethia na njire mwaka na area ingi kogondu kakore oki wandonesia mibigwe kinyadhini waitu ino sionde na ningu tigirira avogo medhenye ungu kuro avogo medhari yetu ya movoro na watu kudhina ambere kukura tukiriri kaniando na ndigo mvango yo ukurwe wewa uguni kwe andu matiganite kaunti ya Embu andu wale matura gana mavata ngura ni kana mawadhe matiganite tafadhali unge wandu miririeno kinyeri ya mondo ya wenge andu kageni wago kuro giteze kana mibi uga kuro anuishi mondo atura gana mawadhe oreko kanoreko nokoro kimukinyia kana kimukinyiria ndumiriri ino na vovenge kuvitukira ministry ya ogimo wa mwiri kuri ugo county ya Embu kuri ugo ministry ya ogimo wa mwiri county ya Embu itongoretwe ni jamaa runyenje na leo tukakora tukimenyidwa mudenye wa rusho kugakora kwena muvango wa urigitani madaktari mashinani ndagitari kuma divitari wa Embu Level 5 wa mwena madivitari mengi manene maga kuro meko uriogo divitari li waru nyenje Level 4 kuni kugwa kuro kuena mandagitari ya merimoyonde no kuro kuena vando wele todhi ukadhudhuru urodwe na nduwana giambesha siya kudhikurodwa atafadhali wanae nora urodwa tu uga koro giki nyia kuri ugo mwena waru nyenje mudhanyo waru sio kwa njiri ya kila wako manda gitari mga koro meku manda gitari ya mirimu yonde ukuro kithudhuru ukuro kirudua na niguo koro kive wa mwere kira guidaga ugima wa mwere wa mundu niguo tongori ya mwene niangi koro ye na guo tondori ya wino ugima wa mwere na uvote guisha diri ya kangotore gaku diri ya wino ugima mwaru wa mwere novote guisha diri ya dhendi yaku novote kudhomithi ya siyana siyaku novote kuhiru tira mawira maku kuguo we ukura kwa mibi wina kathena mibi ni mavendi mibi ni medho mibi ni magego manda gitari ya sionde makurome kurigo mwena waru nyenje na tukevoka muvango shionunga kurwe wagu tedhia mwekari wa kurigo mwena waru nyenje ukuretu ukidhina ambere dhini wa mine chiganite ya kaunti ya Embu na angikuroa wena kathena na nduwana kuro ukige na kindu gita guwa besha siya kudhingi njigia kuro duwa ni specialists kana mutaramu wa murimosho yununda gitari tenda gitari tu kukuro wakwena nda gitari makuro ya guwa ma specialize tena raini furani ya murimo kuro ni nda gitari wa mavendi akinyoro kia vuguwa nyitete kudhie kuro ni mwanenda gitari wa kuro ya mirimo yevu na ke akirongo iliri ya vugu wa dhiete kudhie kugu mudhenye waru cho vari ugu divitari ili waru nyenje Level 4 na nini akura kwa ngike ikia medho mudhenye mbiri gana vugu giona kwa notumi uradhie shanga na vugu wa maundu mairi madhatu na nangona vari ikani vago kura vagi ikara waru vari kani wa ukuro vagi karawaru nwa tivotivu nilari wa ilia mundu wete kwa njago wakivuria ni vari ugo vori gatani mudhe nyawaru sio dhini wadhi vitari ya runyenje Level 4 na ni uri gatani ulete tunidhirikari ya kaunti kogo leto siya marivitika na namoto ndo ni kuka kurete rotunga tava kuvinawe ukuro kiroduwa unge kwa ndomiririo menyithia mundu ingi ulieva kuvinawe na niguwa na yetuike ya gukorwa egitethia andu onde kuringana ne vata riria mundu ena rio na riu muthikiriria tugitio guo ni kwa nenda gukorwa ngikunja nenda gukorwa ngikunja maondore mama megi maondo matiganite no ateniwega ngoro ingigwe tagaka wana kongiuma gara gogo na wana guatwika madhama kwa ni marakoro makemvura senga kidogo niende tetuara nidia no atininona niwega muno ngumenyidhie gururi ya mivango yoyiri mivango tosho wa kuandikidhia ndo wareme na mavata ngurani ndo wa manya tamudhanyo warusho kairore dispensary na vare guwe mbu Level 4 ni vando ongi kuroge kinyeno kure ugite the cam na tukidhisa gana ambere na maundu mama monde no wa mivango tuturakura tukirodia nini ndete tukure tukimulika ndetwe mukana iria ingia vogo ndagikarite varasa mundu wetu kwa mzaya gitonya gavogo mitambori bitikiria tuambe tururi ikindu gitagwa utheru kavinda kamweri we kavinda ne yavogo nange kuva kindu gitagwa uthuthuria kuringana na mvonge cia ndari kana ari makorogwa makirutho uthuthuria owigi uriando makoragwa makivutua na njira itiganite na makiria eritu eto kavinda kao kamweri na ne discussion ivati ukoro ikiaririrwa na urikiru tondo ne yumite mivakari ya county ya Embu na ya umami vakari ya county ya Embu igatamba thini wa vururi mugima na county ya Embu tukonekana no watu thiite waru medenyari tere varasha muungano wa UNICEF ukiona wirori urakoro ukirutwa ni murugamiri watu mia county ya Embu thini wa effort siyake siyago togeri ya utheru kavinda kamweri niyo tuitaga ministry of psycho hygiene na ti hygiene tu ni clean one na vuite wega na tukiariria UNICEF usio ni munga nwa kima vururi tuwa goko vururi ili nwa kima vururi na ngona ngikena mono ni uriakore tuwa gituwari vya na ambere maundu mairi madatu uvesa ni uwe wata urusio utheru wana watu wika kwa ando mendete kuonyararithia mithenyari na vugo vuva na ina kwirire kavinda ka twakoragwa tukiaririe ndetwe yo yotheru tikindu gikoragwa gikia museso nindiri kana kavinda kare na thomaga kadivashe tikidogo thini wa rugano rumona andikite we don't breed blue atitu tiuraganda kame ya mburu na rugano ruru rwashungiriritwe ni keri tukathiete sukuru na kathie sukuru gakiaga nirio ritari yako ria mbere ria gukoroga kiona kavinda gako ka mbere nuate gatia menya kiria gagweka gatia thomithitwe na muisori gakithekererwa ni classmates kavirwa kana kathie kuyarimo na meyarimo atumia na arimo aya atumia vando va makoni mwerekera niko makathekire wanao magikatheka kirigwa ruga kari unako na gakirwa kathie mushiga ketha mbekere tukathiere gakinya vando gakina kuroga kiruta moyo ni rugano rwa trenda ngirende yone kwa ndeshe kene muno thino avururi wa Kenya na ni rwandika ngirwa nginyegia ngathitire na kuma kavinda kaungimenya akavinda kamweri tikwatege ti undu mushoko anogwa ndu muenda gati gukora mukio menereri ati takoge kindu gisoko it's just a natural process ya mutumia wa gonde akora gwa kivitukira kana mwiri tu wa gonde na riya nakuru ngiona nginyegia efforts si ya mutumia murugamiri wa tumia county rembo ni irakoro igitamburo ni mvonge si ya kimavurudi ta UNICEF inakuru wengi kena tondu gaka ni kaundu naroretie nginyegia na vari ugwo mbere ni wa shukuru ngithomanga ndio ni wa munina ningi ugwo ngimenya struggles iria ikoragwa ikivitukira iri twetu na muvango yo gakurongero ria no ukorogwa ukithie na mbere no thire na mbere muthenya wa monde ni monire are maskuru ri mega nundu muna are kuri ugwo mwena washia kagone ni aririkana ngiona uniform ya kuriogo mwena washia kago vando are kuriogo mwena wagi kuyari are kuriogo mwena wa mosono ke kabashi na nginyige kuriogo mwena wagi tivuri na ni muvango mwaro na ni kuradhi na mbele kukuru wagitu dhomidhia wanato tuthi na mbele kukuru watu kegimbiria ande toteno wewe musiari noe temiri yaku oriorona mwarigu wakithi na mbele kukuru wagi kura ndoge tusage ati ndondorona maundu mama mwaragerie no gakoragwa kimu prepare psychologically nigu akime agikinya kavinda kawa gakoragwa akimenya kira kirakoro gikithie na mbere na ndoga akoro ukimuthitha ati maundu mase mwire o mogaruru kumama ni makoro makionekana na vogo va mushimo da boyen vogo va taurusio de vogo no gukinyirira wavu gukinyirite nundo waitumitiganite na tafadhali wanagwa twika kwena mondo arenda gitigiki kya murugamiri watumia kuri go county ya Embu ndo mege tawuro sio theru na maundo megi ministry of hygiene ni personally Father John yatika na ndeto ilivesa na kwa ninjero keke ya tisia kukati angania vesa na gasodo. I'm passionate about it. Kuna anandi karugano kilatadi kikima kiangadhiti. We don't breed blue. Wanawe mutumia na akoro renda gitigiki. Tafadhali wanawake menereria maundo mengi maundo masanitary towel tika kumat menereria ne twisi ando mativana naga ne koroni ya siringi mirongo etano mirongo enana siringi gana limori ya 50 kuringana na quality ayo no ateti ando wengi makagi ya siringi isho mirongo etano kana mirongo enana kanega na riu angi koro ele siria ogwewe na ambesa nyingi tondo nore tia gete ule siria siana sionde ni koro kwa siena sanitary towers ino teme sionde evo taga kukoroa ekiamo kila tauro ino mgala muwe na haki ufanya nini na haki umpe niona madha mako mudhikiria ni makoro makithira nuko mbetikiria ngorwe ngitira miravugo na niguo mbetikiria mundu wete kwa mzai nienda kwetikiria mzai akorwe agitonya nimbise tukore toto mwimite yera mono umundi na vevo ke kiasi umundi na vevo ke kiasi mzai vuru
1: okay ne mwaka na muga ke uzai ne ngoldi eh
0: hey, ningi nikona arega
1: ugoro na liori kiuma likithwaga wanaye no avokite no wana mudhenyo ryo gakorwa ndureciri ovorwa ndumuka mudhenyo ryo gakorwa aririo teava nura gwatekana na thimo alawe kamenya ruo muzai
0: nikona nyitikana na thimo muzai
1: na njero abai
0: muzai wanokare kunyitithia na thimo ni mvuraga thimo badai ninguvura ningugucagira wa yangakuria muzai nugagatia
1: urune rauga kavinda karo kethira nura gwatekana na thimo aburiro Te badai. Yani yo ambicio sio kadira. Yeni. No na. Ya.
0: Kogo muna nyore ngavura kirwa thimu itonyete direct ngamanya we.
1: Muthenya uria mona njabenge muratangaza mubira ngana twathomaga ngana ngirisi ndo bize kama thoma na ongia mathi.
0: Tikana na mviti.
1: Abai maundo menyu mwa bai. Yani kora mwale na ngao zinzeri uthiale na boys. Ate mara ne mara tonga ni na kebi tindeze kwa dhima nile mistari ni Teresa mono. Titulipatana na e, uku Nairobi. Sasa. Aona to makuno mono, tutira kwezeri ya, tutira akachi. Anyway, mwadhikiri niya osio neka mwadhanya asenia. No monte wogwore gwa kiuga umonte turaite manga uleto kwenda umonte kutimo vira by the way lea kuna mboli lakini marambe romo nawe roji wa dhaka mwono morani tiza mwono mani morani tizi rengi jana hathikoro ya vichas ndane ndete movira nekithanti mani thie mwone kwa jamba inu ila mbange rate nondo mwedino wako na ndheka wa mgembe inge chaka na rangi na rangi yuko no na nero gendo rukonje mutira magiari tinge magiari inge baitha mudhikiria tha igire ya vitu kia ndaika inya na omonthe akuna mpira baitha yo neyo siroga ni omonthe kutimo vira kautu tiga gerira na mudhikiria cheza tukole tutukimo maguta nenja mbaino siamo vira omonthe netuna mbia
0: Mzae bika
1: Omonde aso yeto ni kama aso
0: Mzae ku Toto nirenda tiga kuturividia mzae
1: Apana mkoreto mkimidia mudhikiriria mbia Mudhikiriria ekaterere matene Vivara valista 779 ash Akorota durita mutambo emoro FM Tule nambe kumi Kwa huthi vare vamo nambe nyanya Ok na nambe kumi Na wana weko gureka italemoe, ndewa ingio kagenda avalista 779 ash, walekia okethi valia ava cheza box, niyo ya mbere, tigana na cheza vieta, na cheza sport icho turatigira njamba zia mubira kama thenya sinia na njamba no inge biti twire tuthie thaino vare va cheza box osa nambe mwe toma na wadhi vare olerwa ivogi sisio veto inya osa kevogi sike mwe na wekire mpesa pini ya kunege dhovu ungulie vone vone bia ire ivogi sigire ikuyete siringi ngiri kandare mwe neto agwatanira osa kevogi sinambe mwe kana igire kana idhato kana inya ugekire mpesa pini yaku wakenekira oke vau venge wero congratulations nwasinda mbia mbia hiyo ruta ora iruta atea ora divara valista a 779 hash ukedive namba idhano nevo vaithi draw ukena ruta lakini wevera kevogi sigia kugeti kendo wevera kevogi sigia kugeti kendo weno atura ava draw ya thaa igiri na nuthu omothe nengo twarithia sese thaa igiri na nuthu tuna draw wanakora draw yetu ya muthenya omothe ngano ndo akomenya mathaa mevo ni nini mono ni 50,000 draw yetu ya omothe yambiritie ri nthi mono ni ngiri mirongo itano na ngwiraga kuria mberete gukoroka worethera box yaku ite kindu mambere mambere ni okoro kithi na ngiri no mirongo itano bau ni sawa sawa okay nyino ngwe dia terere ne bende kana ne kabinda golia
0: ambira tenzai
1: atinda de kwagwe na mambe mari mbia tukiaranganya how was the day
0: very good ile kwa sawa
1: no neto ikiriro wa

0: muthikire na kwira vare turi na bonu avone enda tutukore turi
1: hello
2: aron
0: jawad buya ne ko aron
1: hello
0: ndisikana ka muthikire ate ne gwe kiurikire na oria
1: hello
2: Hello.
0: Ne kwaro karibu.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Nera kwagwatio no langwatia?
2: Ushio ni maningidi kuma mushonoka?
0: Ee.
2: Ee, leo IMPC kulingana na maoni mako eh.
0: Mm.
2: Ushio ni tambesha ni ta jirashi ya kuera zirikare kambeni.
0: Wakugu neke?
2: Ningenda na ibuwa hivi shiku matene tia mbecha shia mwzemboshu.
0: Ok, thank you IBC te kwere tia mbia IBC kwera vesa na kageri kambira mweshi muange tomera ageka kamben tova mwe visira nura angwatie nuakoro nenjere mwe ya IBC kukoroa eke rutando mamweke vea vea noligiki magikwira no rathira mugaru na na uria turenda no atumira bia nyenge kuri muthikiri uramboria tiriri kuri muthikiri uramboria kiuria kimwe kirito muno akimbira njage kuri andu mathuragwa ni andu uguo gituri ko mundu thuragwa uvesa gwa kura ni ekia makura anata tumirite bia no ndema mwendete na ndema mwaminete IBC mundu ucio tondu akathura gwata tumirite mbia kwa makamurutaga kivea vea nori kana kama kamurutaga barotire nonde na tumira mbira maugite na kuganja ki to me I make sense aya by the way maundu maoni ma muthikiria mena vinya mono ko mundu thuragwa ni ekari ko mundu vesa kwa kura ni ekia makura atatumirite mbia acionthe nonde mamwendete na mena omanake nake mundu ucio kwakeragwa ni IBC ndo natumira mbiri atugite kwaguo uma kana IBC makauga no tumire zero coins raki ndo gatumire mbia nyenge kuri ino he okay hmm alo
2: alo
0: ni kwaro karibu
2: Ewe mwaro.
0: Nevatole karibo.
2: Halo.
0: Halo, nera kwe. Disi ndweke na dhena. Nera kwe wenye mwadhi kwenye. Nye misi ya lewi. Disi ndweke mwadhi kwenye atara ambegwa na nye nera mwengwa biyo. Halo.
2: Gana zane ya dea.
0: Ne mwaro.
2: Mugua maine jiara kwa nyama.
0: Karibo, karibo.
2: Luba ndo wabawa wakibulia re.
0: Hmm.
2: Mbizi ne mwanabaye na wenji na ukuri.
0: Wee na wenji na ukuri yobo.
2: Mberere nondo arire tutige mundu aoge na kiwango yake kiria na kiwa na oreo tena kio tu tuge na tue dua
0: ii
2: wewa oga watu wangara ini le uge buba tato uge kumuza
0: na liule
2: ii
0: na vatakuo kandeke ndo IBC makena uga motinge dhula mondo bankraft no kwa dhikuwe ambia chienyu membino akora kiu neka gerimaga atomera
2: Uwani wongo kwela tena jina ukuliri uko uba uma jiwa uma tiba tiku wiki nilando ke wango
0: Hmm
2: Nito nduwa nara tuzu uragare enge
0: Hmm
2: Ewa na teo tutiti kama ya tutiku tutiku wiki kama ya kato unututia na mata mordo no ingine bagaya neba ringa na gana werore murute
0: Narumo kuwa mainare
2: Hei
0: Uwe kumokega na gomu wana na vuhu olere
2: Ate
0: Kumokega na kakumomu wana na vuhu ole okethura na gare
2: Hei
0: Wanegu MCA wenyu kana mwenjume kana gavana augete mwenye varigisi arato merembia chiga nate kambeni ire yake
2: Kani ndia anayegua
0: Ok, ni sawa Halo Halo
2: Halo
0: Ni kwaro karibu
2: He
0: Mwadhikiri wa vora dhimo tika kumboli ya he Vora dhimo tutuara nedie Tuga kakwara nidia ne mbalia walie Disi nireke Mwadhikiri ya disi ya gondrere teo guweneke Ate avuwa dhimo Habana Ndiya gotigira speed dideo Hava kukemba tukoro watule chap chap chap chap chap chap
1: Alo. Alo.
3: Alo.
0: Ne kwaro karibu.
3: Eh, yagi.
0: Ne mwaro.
3: Kwa eure.
0: Mm.
3: Yagi analelia kwa na kieto wanga ni jijini ya tengi jina mwoteba lide.
0: Mm.
3: Ya lewa maugese na kagetika kugelela mpunge nyaga njile mia mbia na mungu ya sanguangu na marame nji
0: iye
3: hizi ya lewa hain biji yuka na kagetika kumora kumagelela mbia
0: mhm
3: na nambuwa niki njage
0: mhm
3: Kadumu wano njage nye na omega na kwega na kana njabuwe ni mungu anaka uga ndati mesi nji yake
0: mhm
3: Ati njage la usumi ya nikambi ni wiroya la kiri yandu
0: mhm
3: njabuwe ni nesua anti tibazini njabuwe ni mungu uwe
0: Nogo tonya po
3: Rini na tonu njabuwe ni njage aka hapo virari
0: mhm
3: na ate kagiriga ate tare turwe njabuwe ni njabuwe ni yore njino ole wenzi mata hapo virambie dondo eh mruduka rwaze kituwe ya kituwe na mundu yu wa anawuwa pa mama ngengari
0: Mm.
3: No ni tukumweke ya kambini
0: O ni tukumova kete, ni tukumova kura
3: Ni tukumova kura
0: Hmm
3: Liuli Ntanima tuite, ntanima bebatuile Munguzi na hake makamweza kakirikaritu Na kwa matiku doni ya kakirikaritu makamwela
0: Hmm
3: Nwa tumeye Kira meena kiole
0: Hmm
3: Marenda kutoni ya timo meza manike za kutu metikie Na mene na mubangu wa mene kuna barato ya terizete ni wa ubaru wa mna na mweno mwe
0: Hmm
3: Kuli mweno wako mapozote mama ye kura
0: Okay Osione wa mkudhu wa alia tenjina alia Arauga taliu double N kaunte mpiwa kuolea embo Eta kwa joki wa njero Wana hakuna ndaka tumira siringi yake Wa mkuthuwa rauga e na oma Ndabueni no kaso kuwa mbunge No kathuru wa ringi He, rakiri nake county MP wa Embu Okay Siasa mwanya vitina mwanya niguwa mbugaga No dhiyoro kete Ondori wa maketie mono Mondomara tuwanaga tanomo kuri double n tenomo no taru ndongembera ndikitumi double n kona project ina yona ne mono thaino ya kuthiruka na masukuru mono mono akeraga mwana wa kavisi na mwana wa kana kari a kidhomo kidhomo kwa kavida fulani geke na vira na kana mera terere itikira ni kudhoma Nondo Kenya ile mukwithira na ava mbere ne ya mondo muthomu. Taru muthenyo wa munthi County MP wa Embu double N arai kule mwenwa gikuya le secondary school, kule Chicago Day secondary school, kule Mosonoke secondary school, kule Kavasi secondary school, kule Gitivule secondary school. Kwanguo muthenyo wa munthi County MP no akoro agituikania kuria Bere North sub county na kera twana twatwana twali atiriri. Nina mokira na mhm cheta kwa sanitary towels na mwana wa kabese na kia kerwa wethe na wethio vore movira na bugwe kibaro ri kwa guri hore gwa muguthu akiuga double henna ne shua bet ogudi goko via nan ground dunyi kire ke makagia ndise nditieno double henna yuma gako no na ri ofisi yaku avamate faction ire kinyaga na evenyalire uravinyura Embu County ndio na ikegana na anyway ndio ese koko na kona mirango thiina mbere mheshimiwa tusokea vaturari IEBC ndeto no maoka nayo ni ratheria manje kana ndiratheria manje okay nikore aheshimiwa matumagera mbia nyenge Ginyo kaulia mheshimiwa atomera mbia chiega noguo no aiga soka adivare ofisi kio nikiulia tu yoragia mbino cia tumero ni mweshimiwa no haigaso kwa na kathurwa no koro kiu nikyo gitumikire IBC rauga ni megukana kageri nigetha nginyara budaingi ore ongegua kana ore ongekoro nwenda gete fulani na ndena vinya wanakenda ka vingirirwe nondo kule mbire ciagirwa kora igitumika lakini ukaruria orokara ore kora thi na mbere tiga nyengire
1: halo halo
0: muthikiria ratuvurira thimo gutubenga benga ke na kira tamakato na ndaye kamukumi tu siakora tukiaririria ndeto na tukena senjie kinyo nondo maondo ne mengi tuthane tutunini
1: halo
0: haya ndikwerire muthikiria ravora kwavoka halo
3: olwe ngejagere olwe ngena gwongo yo mundu uyu kujikuvudzira mbia chake nyingiri mundu uyu ndenangua nyinga ikuvurira ndenangua nyorovuvire chake nini
0: ii neke wagogo neke wamukuthu
3: nundu njage murungu rwangamba wanageka cui na murunguru
0: ii
3: wanakukirene wanakukirene waku murunguru kujira tibaja uru anabu zembia niki uru uwa ina mbangu wa azu yungu kajikwea jari anangibu anangibu watendi ya jatwete mbuko yungu kujikwea
0: no kwea
3: na ate uroke na uwa uyu anangibu tumea mbia jate ma millions at the millions jari mungu kwa na azikuwa desiri ya mungi ya kabu vila
0: ii
3: na umabiti kitu
0: thank you tuga mote kana njoko mambega yumage varia kuragirwa mweine mwei na mondo mwega ne mwega wa mukuthuno wa thiria
1: halo
3: eta
0: ne mwaro karibu
3: ta wa mwegi
0: karibu
3: ye auria teresa neta karibu nombo te uwe kizare meti ya wako musikiri ovaite kurea ovaite uwe kiri
0: gotire
3: aya kampeni cia rĩu mũndũ abaite gũtũmĩra mbeca kũringana na ũrĩa ena cio
0: kũringana na ũvoti wake
3: kũringana na ũvoti wake na vonginyĩtie ndĩngĩvenua atĩ nĩ mũndũ atĩ mũndũ nĩwone atĩ atarĩ na mbeca thuku tondũ njenzi ĩrĩa ĩkuo thuku ino ona gũka kwĩra mũndũ atĩ nĩ mwĩku maendereo ndangĩtĩkia
0: okay
3: kũringana kĩvomo kĩrĩa andũ mathomete na rĩu nĩ tũrona nginya kũrĩa okarau ũrĩa
0: kũrathiĩ
3: tũregua nginya ta ruma ta nyiciathemo nĩ tũregua nginya atumia arĩa angĩ nĩ athamu mĩciĩ nĩ ũndũ wa mbeca
0: kandi nĩ athamu na yuthi nĩ athamu tĩ atĩ
3: atumia nĩ athamu mũciĩ matigathũria nĩ ũndũ wa mbeca nĩ tũrauga atĩrĩrĩ kana vakwa nĩ ngiuga atĩrĩrĩ thirikari nĩ ĩtigane na maũndũ mau nĩĩrekie mũndũ etie kura kũringana na ũhoti wake
0: nĩĩgwatie ũndũ ĩngĩ
3: nĩmĩgwatie ũndũ ĩngĩ no matiga akorwo nĩ mũcunjo maĩ naguo nĩmauge kana nĩ mũcunjo marenda gũgacunja andũ
0: kana nokorwo nĩ njĩra nokorwo nĩ njĩra ya gũtũma marĩa me mwena fulani atĩ makorwo magĩciria ici nĩ mbira igatũmĩka lakini mwena ũyũ ĩngĩ ũngĩkorwo wĩbangĩte sawasawa
3: nĩguo makorwo makĩrũria nĩ ũritũ wa mbarĩ ĩrĩa ĩngĩ ũngĩ mwena wa mũng'ethanĩro ũngĩkorwo wĩna ũritũ wa mbeca ngiciguno mageria kũng'arithania nao ĩni
0: okay wa mũndũ aroragia maũndũ wa mũndũ aroragia maũndũ na ũgĩ wake kana meciria make nĩwona tarĩ kwa ĩno arĩ njĩra ya gũkorwa niĩ njagĩ wa kĩbũria nĩnda kũrũngama mũnjumbe nĩwetũmĩke gũkorwa ngĩrutwa mbarotire yumeinava no noĩrĩ nonathire mũgarũ na IBC kwoguo wewe kaa kando na vakĩthiĩ ũguo na vakĩthiĩ ũguo watho ũyũ nũkũreterwo guo navuĩtũrarĩ nĩ IBC nĩgetha ũkorwo ũkĩthiĩ kwarĩrĩrua mbunge ambunge mavĩtũkie kana magwĩthie nĩkĩtũmi nĩrenda kana nĩkĩtũmi nauga mũthenya ũmũthĩ twambĩrĩria matene nĩ matene nigetha ukithirwo na vuye turari ukorwo gucetie irio undu ambere maoni maku ni megukorwa magikirirwa twana na public participation ile ciekagwo ku Kenya na tukona ikorogo ithia nugu vogothari wana muthikiriria ngiuga kana mwikiwa kura ngiuga tutwagona maundu mana choka na ukumauka makigaruruka mauka makigarurwa nika vindaga ku kambere maoni maku okorwa magioso na magikirirwa na wathoyo wa matumirima bia ma njumbe meto watukenda na mbere kwaria bia iteremo kitu kabisa na nyakora ku kavinda mwa makia ni muthenyo wa monthe muthikiriria ache we ngakwira kira kitigarite kungirie ga nonge makamuno na ne sirio monthe in game ni rekera muthikiriria vinya nondo naona pia mapesa yamekuliwa ni sawa ni sawa ni sawa Vivalista 779 Nash itekera divale vacheza box andeke moke na toma divugo box irisio beto inyo se emwe okene kere mpeza pini yaku okene toma viembere kule androino viembere kule in game bieni si yaku atoke aragia no akora veka ondokebo kana ni ndi maundu marika kunyoro kale atuyithe kithurano kinene gya kwithira mwananchi nora ruta mwerekera mwananchi maoni make ni mekuthikirwa kavinda kambere halo
4: Neta.
0: Nikwaro.
4: Sieta.
0: I.
4: Eni seneta e.
0: Mm.
4: Ai bisini ati gutu utuku yohara.
0: I.
4: Ondo wana magekira watho marekira.
0: Mm.
4: Ni ndio no gutu ugetevia ton. Ndokira bati gweka.
0: Mm.
4: Mondo leke we sira no anginya ngika kura na ando ri mamenyere no anginya magu. Mundu rota ithini wa thirikari to nungi thikoria andu ma thirikari ri norota oreka okukura kwa campaign wa kurathi makive wa cagwa ngazi ya matre
0: ye ne maveru en ngazi
4: aya andu cio ingi ukathie kuroria nginya katiba ni yugaga mundu wothe cs ndaba tiwe kira kwa
0: campaign
4: yo ma campaign ri
0: niguo
4: ruko marato kungia wara
0: Inifaktu wa gugu na lirika na kule miyonga noe dhiyete kwa tire Isi gati te maspika ma mbunge nene nondo wakura makiri kerera kambeni na mativatie
4: Ni mativatie
0: Ok
4: Yes, ni mativo tu kungia wara
0: Kwa uwa ibisi magero kwa mba kuthiko maspika kana masiyesi mwala mareka kambeni na mativatie
4: Kuhu niko mavatie kwa mba kuthiye mbere
0: Aha
4: Eee
0: Thank you. Hey, muthikiri yo no esiria mono. Kule miyonga no ethiete gotire. Ikioro ta ma speaker meto mambunge nene gukorwa mare kambenire. Masiye sirumu matiora gwa mekaga peupe. Kwa IBC yagero no gukorwa ekero ria nakou. Ekiuga angekorwa nye njage senator nere CS kana nere speaker na nere kera mondo kambeni mondo chyo nere kera ge disqualified nondo diya kero koro ange mwe kera ge katiba ee to ambere diye vau to newe ai bizini ambere ya kuruta wera halo
5: halo
0: ne kuwaro karibo
5: ne atia Mr. Jage
0: ne muwaro
5: ewe
0: nere
5: guandere tiyo ni mbega mono
0: thank you
5: lakini ni mesanja yondoreo matetie atiaba beto beta wangarike
0: ngarike
5: ngarike wanaigwe tora tareu
0: ngarike
5: eu etora rere ya tutura tuvena tere mwechimu akare mbane tugekirirwa ditima
0: ate tora rere to ngarike
5: rere to ngarike
0: oh ngarike
5: rere
0: bali
5: ngarike mwena wa bari agwasi sire mbarire
0: ii
5: na gatura tutigire tugatura miciete komi uguo
0: wee
5: na neto sema na gya na kengira undi ala tuira no ora menya
0: ii
5: ruto kauria mwa tio gatuta ikagia kura mesanjage
0: tigangulie kiuria na ndoko agiose no rito Ngori kiulia na ndoga gyo sana olito
5: eh.
0: Mutinge senjeria tora
5: ru. Kotore gwate ya tiganerie muno bai. Tuike tie kura miake onde bai na tutiaro na ditima bai.
0: Riu ri. Mutinge tikira gucenjeria itora riu rietwa na ri. Mureke mwekere mureke the difference.
5: Rewe ne tuweka atia riu.
0: Itora ru ri angarike ri.
5: Eh.
0: No me tikira gore senji ari to kali to kenge.
5: Te te a.
0: Rundi se ole mo koreta. Raki no ni no ni negwe na mheshimiwa Karemba a ne ngo momoreka.
5: Eh.
0: Dange tiganiria ndo manga reki ogu. Ingira mo go no ku ngava na ume the sisi rembalire.
5: Eh, baita maka baina de bakuve na ngava na bai.
0: Ni sawa sawa mega mboyo ne raki nyira ngava no na mheshimiwa. Thank you. Mheshimiwa Karemba na mheshimiwa Governor itura ria ngarike Liviana te itura ria kuria njege kuria njege kingpini aumete nya te mbugaga te maundu makorwa me manyoro ku kundu kuonthe ngakorwa kundu tuvutagiria ndiari mwe itura ria ngarike kuria runyenje Kanae kalimanga rike itura ria ngarike kuria runyenje mekaragatoria njage kingpin ne noka kuria mutuwa bare itura ritagwa njage mbikaraga nyimbikaraga ndumare mbikaraga ndumare na nikyo lirore gwa ngialia to maondo neraria kana mbaragia mheshimiwa kwa kiambia kuga kwa neramuriba na nyua ndimakane we kuga kwa neramuriba imagine kuma to watire ya thime aka 63 na mbia to thiro kire tu ni 7 fox dams lakini to ikaraga ndumare wananginyango sa mwalimu wakwa tare kwe muthani nondo nyimo mwalimu wakwa wa primary na secondary ambera gate nja githoma na kio ugatora wega lakini ru ende mwana Mwana takwa ni kitungana na mwalimu nga mori ya wambiri ya ndhome ni sawa. Nena ndhome ili varana kandire. Lakini mbekaraga ndumare ticha. Rukwa mbenda guwa nawe kerathire. Tithomo uge karawega. Ko. Nyimbekaraga ndumare. Lakini kwa kaundo kararuwe ni mheshimiwa. CS. Natakwa ni ndako mkandi ya kika kambe nini ye. Roko. CS roko ara uge atirire. Mount Kenya East gakade kabinda wanatwe gakugwata maendeleo nake nauga angekorwa Mount Kenya West mutingikena wanatwe tuli ofisire katogane amondo aruga gake kabya nare du mialino ya CS roko na merolina valya nyumete Nera megwata njara lakini mheshimiwa Roko tukare manwa nawe na mialieno yaku angekorwo tukithikithurano ri mwaka moku itura ria kwa ria njegere tiga kora ri thitima ukambere ithia te ate tondo ndongo tiro ndoga ko kombere ithia te tondo ate Mount Kenya West nemo makore to magituthie kamwaki riu turi magutare Nokethira te tukithi kambeni ri ni rwandumare ai mheshimiwa siezi vutu tike tutika akora tova moyo atutakuwa pamoja na wewe ni sawa dhaino ne mwetekeru angekorwa Mount Kenya West ni mumutumete itura ria ngarike kure runyenjere kurete thitima welad gundi ne twetekera tuteyaneni tiga kavinda gaka tugithitima Tiga kavinda kaharia, tiga kavinda haka kuwele motuwa vare njege kwa kura kuona dhitima. Lakini mbunge nge kavunjwa mweru ya gata no siyezi roko. Itura lia ngarekerete dhitima na kuwele kwa njage seneta. Itura lia ndithire kuwele motuwa vare kane kuwe njege kote dhitima. Njigo tiro ndo kambe kuhithia te. O tiro ndo kambe kuhithia. Nondurua neongo na iya, kafandua varao katea. Nihara kwa ingie ngoreto, ingithi yuko mwaki nondo, maramara make a decision, maramara tuza ama tuwa mekoraza, iru maramara tuwa ne maruava. akina deputy president kithore kindiki ha marwaba wakithira mbunge ni avunjwa tutethi itima ai totika yeguzana atutakuwa pamoja atea ungembere ithia atea
1: halo
0: halo
6: Veneta
0: ni mwaro karibu
6: uradhi atea
0: turwaba mutambole
6: ai nizane tangero liokme
0: hmm
6: wane kwa varavera kwa kukima mai na andere
0: wee
6: ene tavaune varave kusaha kukima mai na andere nongi uka matura ni ate kori ate mojumbe nyumu renda kato menambia siye gana
0: uti kendo takiu
6: kendo kia mbero menye teko ne mokukore wake
0: mhm
6: kendo kiu kengese ne tokoro ke menya
0: mhm
6: siyasa siye kawanginyo tuko na anduma
0: neguo
6: ukethira atumia makombo na vautu nyombare to nyombare na athuri za imwana ukethira ukethira barare kuambia kurekua
0: niguo
6: riu mundu ga ko waibu ambiria gutara mbire mundu atumirite no
0: gutire
6: riu IBC ne sirio boro warire ni me sirio ra makuregister a Kenya enge makathurana
0: wa gutu
6: masoke meke mikakati meganu ya ukarongamira ithu

0: twacathimwo igĩrĩ cia kũrĩkĩrĩria twacathimwo igĩrĩ tu cia kũrĩkĩrĩria
1: alo
2: nĩ
0: mwaro
2: nĩ madonye mbathiria wĩ mwaro
0: sawa sawa
2: donye ũrĩ wa mbere karĩ kwa cimba nĩ mĩthari ciangago wa mũng'o ngĩtonya mũndũ gwĩtwa ũtũũro nĩ ũguo ngĩtonya mũndũ gwĩtwa gũbia arĩ barĩa njikaci angĩbũra mĩthara bau ngĩtonya ronda arĩ ciangago angĩendia mũkimo mũthemĩrarĩ angĩ ngĩtonya mũndũ gwĩtwa mathuri barĩa arĩ ngeindi ngĩtonya mũkainda mũthandarĩ wa mũhĩthiariendi wa gĩkombe wa ithĩra ngĩtonya mũhĩrĩgwa gatũndũrĩ ngĩtonya mũhĩrĩgwa kĩrigo ngĩtonya mwamũguthu arĩ ngũra magĩma ngĩtonya ngĩrigwa mũtuo barĩa wa kabuti arĩ mũtuo barĩa ngĩtonya mũndũ gwĩtwa mũndũ gwĩ mũjĩ mũjĩ mũjĩ mũjĩ gĩtirĩ ngĩtonya mũndũ wĩngĩ gwĩtwa nĩ na kinya na kinya kwĩ cakwa andũ a mbogo nĩna ngĩtonya mũndũ gwĩtwa Elizabeth Elizabeth arĩ kũrĩa cuka ngĩtonya mũndũ wĩngĩ nake kinya iratũ ngĩtonya mũndũ gwĩtwa mũndũ gwĩtwa mũndũ gwĩtwa mũndũ gwĩtwa kũrĩ kuo ndiabura mũconoke kinya gakia mũconoke ngĩtonya mũndũ wĩngĩ nake wetwa kamũtĩ ndomu ndomu wenga karasi ngĩtonya mũndũ wĩtwa marecwa arĩ kamaina ngĩtonya marecwa junior mũcimo matonye mbathiria wĩ mwaro
0: thank you thank you noriko gutuvingiriria noriko tuvingiriria bia ni murire ciathira kwoguo nikio tarigua ngiuga umuthi tutina tigaria kindu ni ate halo
3: andevoria
0: ni mwaro
3: yagine ciakoie
0: kadibongine
3: anyambire kumama wathuburia nethira ikithiragira
0: ya nuigirire
3: kanyambira mbange ngirie ta mukiri
0: iye
3: ena muthuri wa zanzibanga wambetie ka mutungi waza wangira bundi wa nguo
0: niguo
3: anyambira mbange kekiae turu na ngondi murani icio kangibanga muthuri wakwa buranje njimagaki ibange yarogoi nyambange samweli wakira na mutumia wake mwaramĩrĩki ngĩbanga sarona wanyaga na mũthuri wake kamũthambũri na ngĩbanga monika wanjũe na kana gake mũrĩmi ngĩbanga kariku akĩrĩhio na ngĩcoka ngĩbanga njo akĩrĩhio na ngĩcoka ngĩbanga ĩrethi ya kabirũci ngĩbanga gatĩri na wangari ngĩnamera nĩ mekaribu mũtambo ũrĩ wawe mwana
0: thank you thank you na thimu ĩyo nĩ yatũrĩkĩrĩria ngai yatũkinyanĩria tũtũngane ya marũcio tũĩkĩigĩrĩ ithatũ mbere ya mũbira wambĩrĩrie bye